0: tonja walo 10 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayongo kota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yongo ere yo, tiara, irkala, ayo, lingon.
2: Tiara ngin jiri.

Dolly din malangmani kay ngurungo nga landir per three. Saltwater, Yolngu Island Dancer, Lele, Kaloko, East Journey ngarapia. I hope you can enjoy mala Dolly din. Tuwal na kun Catherine yang ngara toka mani kay malandir pan kawang kay ngunak kun from my usual. Ngunin ngara likandir pan malang. Ara no maktumara kali jawarin ngunin di ba. Yan ngunin nakun ngara ya pala niya. Ka doon yung araka chance naman na yung grupan matuka pala niya malawa kayo nga ma yo yan bilin na kung wakay yung program mo malawa matuka nga ma tangang mo ka nga rato ka wang kayo mo rin pan rakal dyan na kung doon na doon yung kabala yung rong yung tawal stretching tawal wang kayo nga ito liya kan ba na kung maringi nga ramo ka ripun stretching doon nga li dayala kong karwar po yung doon nga na kabay di bulo nga ginawa po yung anak nga ka nga rakan nga yung ngayatam. Tiang room dong ngunin ngole jawar ja wuti nya mar ngunin matu stretching ya. Pili ngay ngole kanakun ngunin di nganak nali ngula jawar grupan. Bili ngunin limur to wuro ngoy rin na marichi. Iyakan doon nakun limur ngunin rin balya bala nya nakun natin nya limur kan ngunin nakun ngatil mala yang marichin. Kawin to nakun lai ngura naray ganyan na naray wan pa isto ngay to limur ngunin dong dong gom. Dong dong gama ngay to. Stretching doon nakun marjinya maram ganjar miriam limurun wakaja main maktual margato jukur dal batan pening ka stretching the romeo nga itu jawar wutinya maram muni mango nakun do tarara yeri jinawa rumbal ngor limurungal ngurungi nguli jawar nagama darara ini nanarai nakun ngayon nguni mango darara yeri na balatong ngayon nguni jawar jagaman bili ngay kam na mango yaka marit rumbal kuru limurkanina darada ka ngurungi din ngunin li jawar jagama ka ganga kumando pili mango ngaitu darada ire so stretching manjmak limurung ngunin ito rumbal nungo marchi nyamram action miriam bichan kanjar miriam namirin nito nungo to muscles ngamata marga concentration level dal goyang anawai limurung do ngay bamburong burong ngamatam ngaitu marga blood flow limurumara manjmakum. Ibu jen, wakanya nak kunggu yang anda orang room go. Tiap kengai wakanya banyak. Tuali deh. Kadang-kadang tu belum malang manik kain depan.

So ngudi ma nakun bolong akul karangali ben manikay ngudi walang hanta. Kabing ori din niya. Tunganda Street Sound Album or manikay akur dipina. Kadun niya kabalay rungi dawal stretching l. May akur yuri yuto ka nakun wangan niya manmak manang stretching mira room. Wakanya na kundore mial kurong manmak. Kawaga jang aye every morning matoka regular kum stretching mirror room because na kunong le ka kada mando mala studies ngoriya ko yam when is exercise na kun light every morning kaya kun mini nya walu ni tu manmak ko man ngora diyang stretching the room do ga exercise yo nungoto nyumo kuning umri po problem ga injuring or that's why ngundi ngayon na kun important na malinama ngundi every put put mini especially ngayon ngundi yawin marci ka stretching walalika before game ngundi ngoroke the room go markato walal yaka mini tir bakton o jawar wal to jalak tun yabijan riti ko namiro wal to waka dya ngayon dal stretching may magnak ko nito yur na marka dya marubo-rubok tun ngulan na mala nung ito yaka marka ngundi guruk kurudual gulok tun snapping ito yaka ben stretching ko nyurom ko ito dakon ngaraka yung ngura kabun kumunungoy ni wangan gama tunog pang ubun kumuwangan tipal gumurlil may maka 5 seconds ko ngayatul nabijan bali nito doak palawin ko side ko kangurong ito nyurom doon nung ito ngayon kanyan akong jawar dyan rukaman kam tuloy din malangalakan daon malangalakarangal is around stretching. I hope matubulo rakal join. Murong ibalawik to. Ngara to na ang ulan ni murong bulo bati ako yung maladao. Kam, tanitura de yung balaw ka dyan ako nga. Kundi na malan na maka idea ngay at pam that na maka ngara ko ngay ang umiri yung ngara to sharing. Man mak no kung guya nga na yung what you think that ngara to ka yako yung please. Maringin na madal rally na baw na purong ads ko. Yung radio ko. Yan wala ringim up. Kam maringin ko nga rin. It's really my mark that if you can call ga let know ngara nya bala nya undi na ngur mala area ngur ngara kia ka go yangi ngara ka wicher undi mara nya my mark bangi kum kadon nya makan ngakol nguni ka daw show ka yung radio ngrian.

0: tuan jawal lo ka 3 o'clock milmit pa
1: ngara chani ngar piju yo ngara rula kamad wala dao te aku mata mata first ngai itu lah establish tuala nya mata mata nya ka tuala ngana perundina naya gora kamari ngana perunggu tuala wanganya tuala mata mata nya kangurungunya work through na wala tuala outstation mata mata ngura Kaya kunya ngai dua lawan ngai balcang na perundina nya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adula ngara wanga ya gora adula ngai wanga nyanguni main mabuk mak tu ro bungang ngak ku gori dua la dao tu la gori ngu dao dia ku nguni ngai first established tu la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

0: This story is about TCU phone banking. Remember, when you use phone banking to keep your PIN number secret, and the account balance in this story is just pretend.
1: Yeah, ngama. Ranging ngol tuwal ngalikani na yurwe ngama.
2: Yeah.
1: Yo, ngakula tuwal machingure tira ngama. Ngaratuwal kuya karaku manjmak.
2: Yeah, manjmak.
1: Now, mukadal waprarin wangan waprarin.
2: Yeah.
1: Manjmak tinuangan. Happy char ngay nao ko fishing ko ngama. Na manika kapu tuwal.
2: Yo.
1: Yeah, markap mir kuya. Hey, ngama, now ko ngara dal jal terja ka. Nito ngara mangi kum ga lakram nito ra ko tao bili ngara dal tunga yaka ngara mangi. Yo.
2: Na pay.
1: Na we pay mo ka dal ang phone banking dal na ngay mayali ngama nito ra ko lakram na nangu kakal.
2: Phone banking yan ito ringi map. Phone ko rin ito malam nung ngay balance. Ya kan itu karingi ma brand sil jamala. Aja balan head office sil na yan. Kami sin ngur na yan tukang ni nungo ni tukamal ram nungo ni balance ya. Ya kan itu brand sil jam ni war kil ja oyur wilil ja o galit kol jaringi ma. Sometimes when the busy brands kan itu always check nungo ni balance. Phone banking gor ir balan to head office sil ringi ma ya.
1: Ya, oga. Nanan ngo jaman ngo kiti nak cantu nak kun ringi map ja. Kana to utu utu namba mala na bili ngara do al tunga.
2: Ringi map ito na ngo ni namba 8999077. Ka count namba ngo ito phone ngo rian ukiri. Na utu utu. Ka hash ni to utu. Ka pin namba ngo al togorupan.
1: Eh,
2: pala to ya ko man nung tukang ni na yung bingo ya pala tukawang nga.
1: Yo ala.
2: Eh.
1: Nakaduan ya first time mo kang ara kang ama duale dao. Kang ara to magti angun bala duale birka yun. Nati nya ngai duale di.
2: Ati lian ngai phone banking start. Yoro yung ngai ona ko app ya do ngayan mala. Nay lo alika brand lian ringi map. O merci an wala lika amal amal ka rupiah lang ko alal.
1: Naka ngarai mo kali ka dal brand lian marci. Ngara macam mana jawab undang ngara tu makal kita yakin mana getir phone banking gun nalcan malika dua lidi jam angai dega nalcan pilih dunga ngara ngama mak ngara ringi map nara utu utu nambah nangun muka nambah
2: 8999077 phone banking pin nona wala kurupan password
1: pilih
2: maringi map tanggal itu ane
1: iyo ngara tu mak pirka yun.
3: Hello, thank you for calling TCU Phone Banking Service. For automatic balance and account inquiries, please press 1. To speak to one of our staff members now, press 2, or simply hold the line. Please enter your member number, then press the hash button.
2: Count number nungawatur ga hash.
1: Mama. Na dual count number kana member number ni tura kula karam
2: count number ga member number rambangian marame ale
1: ma
3: please enter your phone banking pin then press the hash button
2: ma pin number no toro bala hash
1: ma.
3: The current balance of your accounts is as follows. Your S1 balance is $3.04. Your S2 balance is $50.
1: You ngama piling ra dal mal ya balance cara ko ngara ganal cara ngara to piling
2: ma hang up tan ito
1: ma

Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numa ko rawang ama yung radio

0: lamb ya ko Andrew Gurui tong ka tua mai na panga school ka na panga ro tau mai am na panga school work me wa ro na adal ga happening ka tua ka tomorrow ka Saturday na pa mala ngwa kalo ka also tong ar mai am ngal mar mai am tao yur radio yo tanaling tao na ga na dal ga berka un ga na dal ngaro wik ka mal mal ga tao yo ka first one maro interview tong yur ngo ya ko ali jelang ana pa yur radio mro kya ma min school work min yo ka ni ma mro rakka ni mit ga ya ko
1: yo min ma kala dal na na local paliang bala ni na de Roman Green School ya ko ngara Albert warning mara
0: ma raul ni numero na pa nungu tinalanga area nga
1: jangara ko nga tinja if I go back 2014 or 15 lil we been like even got to bala in 1980s along but that's barkun military but anyway first jangara kan jama urongo 2014 doing kam now yako remote school attendance strategy yang also known as walking bus yo walking bus 12 now we maklim war pemangi balangai to kamal ki gajamar kulin mara wanga kor arale miram school agunga nga dial teachers na ga parents na ga community wang
0: na pangaro nungo and bit jamigan nakon ngatil 5 years back na kanuni happen deal nakon 12 jabala wakal koro arakalakram nakon darwa kan military nawe happening everywhere nakon community wakal malablanya kanya kon numanang kon deal jam na anumali birka yun may mak na kununin ka kamali mo rali
1: si may makal dali may makal yung wakal wakal dali bili na kundwali na wi balanyam muli li yorong yung mam yorong yung mam wala kong understanding yorong yung ngayon yung mam uri pong community yung uro balay wakal miling mala manikay miling iraki miling bilma miling kadoal nguni iki nguni ngapake wong gita kana mala nguni nguni li yung mam diyan jagan wawarak mo yung mam dungarakan yung main mag bilin ngayon yung yung mam yorong ngayon kami marang amatam jamar kuling ka yurtan yorong ngayon ka maragan darpunya ka warong ngayon mala marang amat beli ngala kan jabri mur bayi ngala win wangan ngai tunguli nawe lung mam maratu ngai manggit yul ka marci wandangul ka wandangul ka wandangul waktu darangan mengula jen di musik kuru wala bicara wakal kuru yo
0: balain akun ne balain muka tulain lakam nakun wana wana wana ngai papuro unyali wangkai ngura yo alatun akun ripun nakon jamar kulit ya numakan alten berkait nakon walang walto ulit yang dia menggitir nakon rape beri maram kan ya
1: bila wangga jangai dari wawa wangga jangai dari nawi main mak yurtau jamar kulit ya karam yang main ngara kuyung ngara main
0: walto ulit yang dia menggitir nakon rape beri maram kan ya
1: bila wangga jangai dari wawa wangga jangai dari nawi main mak

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai korawa ngati pungkan kan mo. Ka numai korang ama yung radio

Manjuju binanyi waranju jana mila jana mila lo jaru jaru waran waninyi nganana mili ngurara yakana albuna jaru jaru waran waninyi nganana mili ngurara.

Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui. Yarup tunangai itu, nakui na bulti mara na. Wajan wai, dia mire. Yole, nakui.

0: 有当来了你这边比如我当我那把 HK 啊那个拉卡的米亚国当我看
1: Hello 我要米亚国的人把普通话跟我们的朋友
0: 好了你当我
1: 们 HK 啊那
0: 你们的个人我
1: 看我的我看我的我看我看我看我看我看我看我看我看我看我
0: Good morning, ka dong mo yam na pang age ka ya. Dang araw, nya ka jung ka na pang ang tun tao blind na. Mar rakram nan tao tina ko nal pan bang nal tina la na pa. Ja ka ngani na dang na pang ka tum age ka nga. Ka dang araw yo lo rakka na men ba ya ko nan ba.
2: Yo ngaran ko be kumat ngara yo lo ngo bro nga. Yo ngara age ka ngo ka ungat ngara le ka ngala pemrin mala na prong backbone na malang nya chana bule kan nin na dal kung ga mir saput won na da tel hk ka ngat na bule ka lup ka ka kung ga mir aja ka mir na bule ka mar ka prola
0: panguru nyu ta pli nya man
2: e ngat tel kung ga na mir ro ble ja ka mir uru dalang ulang limrung yulu ngolalang ja ka lika ble nya balang
0: Nama nak nama nuno ka yo lara pentika yang nama bengka aku kan ni.
2: Yo, ada daerah tungun ba kam yurkur problem malah ni boleh kalau ini kunga yun ngaya kadal malah ni rum malang ka tahu ka jungun.
0: Yo, mark nunggu dah cut nunggu dah. Napa tambalang aroi po tabir kan? Naga kagat happening.
2: Mungkin menyemak nak kunjungi. Yalan vegetable na dyan na punggalay yun kunyo. Kangarang ka marang nga matir mitir, marang nga ito dyal nga matir punggul mirir, kakakal mirir, kamarang nga matir bukmako ka tiyaka, ka ngataluk ka, kakungga yun mirir, kamarang nga matir niya mirir balalay yun, kakungga yun mirir ka tiyaka mirir. Ruhum ko nga bilayang nga na kong ben nga ni vegetable nga.
0: Manmak, pulay di. Lacho daw.
2: Nga rin, bubi, Nama ni makai ulung radio 88.9 kalian ko.
0: Yo sama HK kalian ko. Interview ngaruh jam jam amin. Alanya naruh rekam dah. Nah dan ngurung work tun. Karena jenang balak jam.
3: Yo ngarai Michael kumpulah. Semua nama dal William. Napurung katu miringo jam katian lembu. Ya ngarai start dal web ngatamak. 6 years ago, makbay six doon ako 6 years na DLHK or all people na malaga kung kayon love this jama. Trying really asking young people na malaga to come and work here because they are the people of niyo all al jama in dual community na purong they made the road for us to walk around abala niya nakon ka everything dual and it's possible na purong kung na purong marching anywhere na abala niya nakon they did it it's Give him back, Naburto. All people kun mala. What they did for us, sabalanya. Ka look after all kan Naburong. Also, this is the last people walto. Nevi ka, you know, this is the last place walika. Nevi spending their time. The place walika mariki. HK lil. Kalimun ko HK.
0: Namina ngalapon mara. May kamralit. Ka namina yawrik. Mirlaish mala.
3: Almost na nakuna pro ka yuluk mara muna online. Warapam na community. Any community in North Izanam land, we got 80, 19 magbay. Disability yuluk mo mala ka. All people that we trying to help. Apalanya. Trying na pro ka asking na kumala, bas kumala. And then we, you know, there's 80 peoples to serve. Also meals and wheels and well-being checks mala. And medications mala ya maka. It's a lot. Darwa mitir. Yeah, 80, mag 90, 80. Almost 93
0: macam. Enam bam dan lego. Mar kulukko kalki 100. Kam tangarong ang ton na nan gagat am happening. Tilam bala wakal gam side kam.
3: Win na dole. Bayang na prodel basta formula na maram ka ne bayang. It's gonna be a main mark na bolanya. Like all people kun mala dia kun mala alto go around there. Like Ben and Dora ringan no wangan rip. Dere bari ngaren jadi tu ni tu orang jangan tu balan besta bulu lain merci. Apa lagi nak happy na perwarpam na. Besta bulu jamala we need these kind of things mala to marikiga kalewin kulil ka to make us na cheerful ka happy na pro example na pro kung na bulon encouragement na pro do group na empower na kun na pro do na strength na pro do na wal to all people in la when they smile when they happy wal to talk na pro gal that makes us feel men maka balanya and then na pro do this mala things mala na kun yeah like this festival mala coming in da today na kun festival. Yo, ngarang Michael Gumbula. Ngaman yung maka Yol Ngo Radio 88.9. Dual kalewan ko. Men mak. Jojoj.
0: Yo, thank you naman lang ko. Butter ito daw. Tambal Yol Ngo Radio li.
4: Yo, we're listening Yol Ngo Radio. Dunjing ngor. Ngaman kayo ngo magpagto.

0: and rai aman vere nara vise umar nade vura namarandu.
1: Yo, Don Magayong Radio Ngama, ngarang yingi ako yola. Yo, jujut na.

God wangar yun nan bay kay ngatang guru to minam nan gway ngutan maram. Mark chapter 4 verse 26. Kabiya pulman nan di sugarawan bityanan. Maringgi yi no mangaro nalpian ngaro kay nga God wangar ubityuay guru to miwara ngutan. Yo dangom daw mayalimin. Yul ngujal min nan ngaro lamunin natungan manguti ngata. Palanan ngaran ba na ngatam jalk tuwanan munatalin. Palakung naromanan ba na yamang uchim ba na balayan. Kanan ba yim bituway ngaranan ngirimalin. Mainmak. Muna kamuna bituway ng jalk tuwan. Kangan gaul na nangayangan ba yung ayul nguyum guyangin ba na yamang uchim ngatam. Palangaran ba na mang uchim malangutanan kung naranya na. Yo. Palabana dukit ma damat yuwanan. Pijan ngaran nguro walman. Kaya kawikara balayang ngarai miyenan. Kanga arun mulukur mga ngata miyen. Kabana ngatam bituwa yung mulukur mawanyo yen. Palayul ngumaringiyenan bana ngatam lingon nguwacinan. Palanan ngaro ngaran nguluktun daun. Payikuya ngataun. Warapara, kod wangar yudangunan baybayin ngara jaman bituwa yung utan mramam.

0: zangwa mi ako Andrew Guruwi zangwa ka turam ka napanga HK ka napanga ro interview ol mana jal pan nya ko ngachi mingun tina langa na ro rakram da ni mana ko nalpen history ngachil ngoro ngo da wo ka kandaro da wo ka jinang bala na ma zangwa living jinang bala iya yo yo jangwa mana na ro lor kon rakram da wo ngal mana ko wikam da chen yolngo radio le yo dangaro napa ni wikam nan kole nan rakram da wo
1: yo I have dango but the bank haro ya kandina work to an kalen go ka ir kala ya hab aran liman na nga nal pian ma chin jam ma na pu mo na pan min wangali ngoro kle ma chin jam ma padala ya unal bala kalenga mewaj ka dangun ralin ka bat na dangun kalen gun ka ene tango ka unan bala wap tuan puko wap dangun nan bala kali yo dangun nga napuka nyinan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napuka yung jama ka panaya na kun murukay marimi jama yo ngo nga napiling ko ka naan dangun nga ran ajib mo nyako yo bala nyinan ang jaman nga kan rambangin nga napu bila nyamuro time panaya bila nyayo ka manapan min ngalapal mi ka bulu tangungan apun yang people manapan minan ka ngalapal mi yung marimi kung kayawan ka yang people yung ngaran makang ka kung kayawan pala anapilin ka bilitan na tinang lingkung at sin manggikuan nga napilin pila niya mi yung walo yung chinalamir kalamwal ngo ka ngunal pala kalimit kong ka ngunal nalang ngunal pala kali milingin bim ana paling kung kay wan mur kao ang ana po mang machine may min bayin ko ya chama yo bisili may min mur kay pana chama lachu may min mur kay pila nya pinanga tayo yuda biya in chat ko na pila nya bichan bitata kachapa unong damala pala ana po panala ya kong jiptuan pala ya na kung manapan min kung kay wanan manapan minan ral manapan minan nganapu yo walipun fishery nganapu manapan min rambangin manayol ngo ka muna nga kayol ngo yan nganapu ay walipun manapu kanu kukain min padala ya fishery ngam kuya ngambili kuya banya marimbi lacho community wo kukai daw kakuwa man kangan wika dika nyan malabanya layan lacho kuwa dan dika ana pemang wacinan murkaun bookmark na jamar kolem ala palmim mang wacin baying wea daun ngalire yo yang ada itu le yo na ana pona mang wacinam ka murkau ngana pu nang albanya ral misinare malain ka bulu ngana pelenggo banyak kung kayo dami wara yo ngomala lida ka bulu bai mangana puai lakun malam ana panmin yeri cedowam ana pu mana panminan bai ku ya kung kayo dau dan pernah apa aku kau admi, pilihan apa pun dango, cina aku ingin mawai ral mana pan min, kapulungan apa pengaruh perkayun, bulu bala jam murukai, gunung nama lah malu tuan penjangan apa kau jam dango perkayun, murukai ma, yo, cajt ma murkaun indikuanan, mana pan minan, ni aja nanti cajt dango, napa malu building mana pilihku. Ka manapan min nga po church ka bulu na kun wari pumalan mala yol ngo pada kaninan pada layanin nga na po mala manapan min pisili nga ka thinking karon min na kun nga na yo darangan min nga na po ngaro college man mi an ka nga mo na rami piling na piling ko na pada ng jambat ko nga na po ngaro ral manapan mi ngunong na ako malango na kun ngariri daun maya punung ulanya mala ana pu baik ya mana pan min yo beri yo jena bala ya kana ma bicena kam wa koro ngaro ma kangka ngaranya pan buayak cin yo jena buayak cin mana cakaro na rang ulanya leun malang rom do panang ana pu yak ngan kaul maringgi baik ku ya kang ana pu pajang baik baik ku yang ana pu maring mur kaul maringgi pajang acil ngala makanyen mana mana pan min uru uru ngo kabelu yang people yo baik yang ayam main gimana me ral waru waru ngalma mana pun min ayak ngalma kung naru man min belanya tangomnya anjina anjina mana on wari pun yo ngoyong at nak ngan kau nak dunit awicun yang people mah bayangon belin yo belanya ya beli ngana puka dang mang waci belanya ndang ngumun kajama yo kungga udahum mana puaro karun talkum muakuru ka kungga unmi ngalmaro yul ngwara ena pai mangal mapuai yo belanya
0: wala ngaya ya kombija
1: yo dang ngaya kan karun ma dang ngaya burpa yang ngai kana wari pun ma ro buku men ko wari pun ro terangkan ana ana ana dam bin ngai am dang ngoji na ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore tina ko dalin bu yo abela ya
0: yo panen ma jol pan nga kol ngaji mo nya ko ka ngamen ma kadang yo ngor radio 88.9 jinal kalimat ko HK
2: Yo, Namery Bookmark Narwa, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, doot.

Barakin marom bayang wal mayol nguro ngayang nguro. Mark chapter 7 verse 14. Turulang rubi waliam nan jisu kuy kuyuanan yul ngun warawo balabijanan garawan. Tari bijan wara ngakam manu mangaro dalangan yana. Na bayang banagul ngiyang unagulun li. Ngan gaul bayang banabayang uyam yul ngun ngayang ubarakin juman. Kana bayang dawartu na ngal malinguro ngayang ngurun. Bayang uyan bayang banabarakin juman ma. Bayang numamakri mimwara ngakam warang wali juman. Palanan jisum, kakuyur mingum waranan go ngay kanan. Kung narumanan yul ngon namurain, balakul ngiyanan punbulin. Baladan al dawir kayo manan, jisum nang bijanan. Markap mi, ngacil rakrangan apiling guban na mayali bayi kuy dawu boy. Kanan mam jisum dambu kanit cuman danaling gubijanan. Nalpian numakay nga dangungan gaulian adarangan mga cha. Pilinyan nan ba na mayali gam. Na bayang yul ngayo guwaman ba na yung wakuro. Lingko nga ro ba na walma mo. Nga ro na ba na bayang walman ngayang ngulon. Panayan nan bituwa yung barakin ma. Kabijanam nan ba na garawan lingko bukmak madangung at tamalan darcial ka na guwaman daw mo. Kana ba na bayang yul ngul dawartun ngayang ngulo. Paikuyam nan bayang ngayang agad wangar mamarimin yan amil niyang tunon. Kulo mana bayang almalin nan gulon god wangar ulon. Kinang malangoy barakin dong almalin bayang bana kulo man manan gulukam. Kuyang ingaro kay nga barakin na yan na mala. Kamarang batya kawarong dami room. Kamanangan room. Kakuatiram yulungun mo kuyop to man. Karay wanyo yi. Kurta wakalminga dami room. Kadur barakin ji. Kajan gom. Kamayali wiltong dami room. Kajal ka na ngumi. Kamang uchi di room. Kurta garong dami room. Kamaringira ka na dami room. Karay ngar ngar room. Kangayang uwanyo room. Yo, pila niya yan ba na barakin mamalabay ngay nga wal madaw room ngayang ng room. Kabarakin yung manawang almalingo ngayang unan. Kabitya niya linggo ba yung banagod wangar na bituwa yung guluman ang almalingo ron. Panayam nan gulim god wangar ulim milnyang min.

Mark chapter 4, verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Kapi apul ngai jisu yarptun marci kalalili wa rangilili. Adut kai ninana. Balangayu kurana. Lakra ngalana. Mangi kungalana. Yulungu yulungu nana. Linggu kulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurup turuna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balangay jisunja. Wap turuna mitya lilina. Kangulanguluna. Mitya nguluna. Layu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja. Muni walala marjina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona. God kalangui. Muluku ijiwar ui rom. Yuru meyalit miria ngalana. Ngayu korona lakra ngalanja. Yakana warangul kungalanja. Kabicara nang aing uni tau jalakang alakam. Wangkan judara mo yo marcina dul kung alang ngayangay. Manguci birali. Ngay marcina jalk turun aja nguni ngayangay mulatak lili. Yuru uli punja manguci nguni kalkina da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Muni ngayangay ja, muni marcina ngurana, muni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda meri lili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngayangay, tamat jurun aja. Juna mabingo inja walo yuna rawak kungala. Palangay rawak tinana nguni ngayangay ja. Mili muna ta nguni dangawok nguliki ingat tawo. Kawulipun jamangu jikal kina marcina. Tiri-tiri merilili muna ta lili. Nguni namuna marcina. Ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, ngunilie. Pala madangut teranja marcina rambangina. Pala ngulingi, tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin naja. Pala baingun ayana, ngulikiye, mulkur miriin naja. Kauri punja mangucik mirali kalkina marcina lacuk lili natikana munatak lili. Kanguni li manguci ngata ngutera tika lacuk inana walku. Tangang dinana tikana. Kuri punja manguci ngata nguni teti inana. Kauri punja manguci ngata ngulinguli siksi inana. Kauri punja handrut tinana. Kabicara ina ngayi. Tawar marangalan ja wangana jisu yu. Makri wicuran ja yuwal kongangi. Jinawa uiwo walngo. Muriki. Marni yuru ngama tarangan muka walngo. Kadua la dao muni makungo lakang langay ko na maktu jisu walangoy balanya.

0: GCU Dr. Man Burundia Min Yolwin Mark chapter 1 verse 40
1: Kabilenya meum waloyo yolngo burundia me ngarongan nan gol jisol palanan bun ko mijep tuanan ngang tuanan kungka down bichanan markap me kungka ewananan ngaya mangi bana nunum ngaro dango male kunyu rerin terk terk na nyakura winya umana bilang nuno jalma mangaro ya kayolngo maranya ko taol na bolo milyangton Palanan jisum woyoanan nango, palangayabian jariwanan, kakatanan nanan palawanganan, jal ngaya dango, ngaya ngaro duktumanan nuna, lingun nuno dango, ngwachinan. Katunupan nan bana diramum ngwachinan, winyayonan bana ririm nangura. Kawangan nan jisu, wanyuyo taruktum, palajuyoanan nanan ngailin, pichanan. Ngwachumayana kuyangayam, lingun nuno dango, Ngwachinan, kataol na nunungaro rakaramam yulungo limwarawol. Peo kaya bili yana malangur kanayngo mauchuichko romgo maltua pana ngachilingor. Kapala ngachilingoro ngumngariya ngunachiri kaimeo yulungol. Kanaan na ngaro nuna duan rumbalma nama pana nungo ririm yultan yana winya yuan. Pala nunungaro mundur na gungan bukowe kaman got wangarnan. Mangaro bana kulkun yulngumwara maringi pananuno dango ngwachinan. Ka bananan bana yulngu tartuanam, palanan yakan liumanan rakaranam taum pirkat milin ngailim. Ka kulkun yakan bana yulngumwara ranganam nanbal jisuum. Ka taul na bana nanbaim ngarungan muna yulngu kulkun milim ngaili. Pili bana yulngu yumwara yunanay konganan. Panam nan yakan banalayan bayman uriwan ngailpingan ngayingam. Karo yulungumara yakan rangan yananan go, nanaro yakan jalmiyan.

Ephesians chapter 2, 1 ngol ka bala 10 lil. Heading up itan wanga, God wanga ringo ni jama dukarin jawal nga kunan ng jali murong, jis wala nga orian tingga na uro. Nga til niya numakan ngunin ninan ba, ingo yan wal nga. Pili pala niya mirin numalang ngunin pirin-pirin niya padak tingga na uyan. Kanang turkan God wanga wal niya. Bili numakan ngunin niya, may ngulan na, malayat kurean room niya. Paingun numanga niya kan daruk ya marang al God wangar nan. Unin na kun numakan ni nan dua lang uyun yan muna ta uyun rom do. Pili daruk ya numakan uni marang al balanya mirin mo kuy nan yan. Muni mo kuy nan uni ngay kan ni nakan jari hindi mritri di ka di al muna tang uwa ngangur. Yur karawal na. Yo ngayin unin bungawa. Ngurung ngay ngurik kurung uni yay kuru birin biru malangu. Kadbiang un bala barak yan ngay kaja mang ring iya ikuru nya muko yo ngri kurung kala ngaur nya yul ngo wal wal langala uni wal ngolik iya kada ruk marang nya god wangarna yur nga til nya limurkan buk mak yan nenan ngul kali muko wal yan rom do pilin nenan limurkan ngonya limurungin galian jal ngul ja uni nakun ngali nguli jal tin nya ngul anak kun malang ngo bala dun pan ngali nguli jaman yan ngri kin mal tunali kelangin galangol nangali jar piu nakoya ngana wi won ga jal won. Yung nga tinjang ni limurkan ni nan yaj kurung oriyan room or. Kaduali yung tungo ni room na yaj kurung na ngayon god wangar yung dagri yura. Pala nga ito boy akong ngayon paral na yan. Kayual kel limur balang ni maran men ngayon ni dagri yun na unja kakaram rujanan akong god wangar wong. Rambang ni limur nguring uri puro yul ngay walal duwala ngayon yung ni tur jarpip miri. Yur nga ipin ngayon ni god wangar niya bulo waray milu yun na miritik ka. Militrian ngay kamar nga matrinya limurong. Ka milwirnya ngay ngunya limurong. Balanya mirim mo kayan. Ngunya limurnya kan barakyan ninan. Mar tingga na uyul ng walal. Nguringi limurong gin galiyaj kuro ito uryo. Wal nga tinya mirim mo kayan walal. Yur kod wangar yung limurong ngunya yaka waray ganatan na ngay ang utingga na uyunan. Nganyanan ngay yun wal nga kungal na limurong. Nguli wicher bilayan ngunya ngay rumangan dya limurong nan rambangin Jesus Christ nan. Bingul dya ngunya tingga na ngunya. Yo. Wang kan tu yang nguruin jangan elimurin wal ngaku ngalin jangan nanu kengal ngai mar ngamati nyerai kamil uyun nai. Palang ngai nir panya elimurin nguna walnya jiwar nyaram bangin yang Jesus Christ nan. Kamurong on ngai ngula nakon malango. Ngai angun elimurong wang kan ngula Jesus Christ kon. Yo kung jari urjang ngai ngun elimurong God wang ngarin ja. Palayan wal ngaku ngal nalimurin nai ngulu cari ini Jesus Christ kalangora. Martu dipung jaga itu warangor kayaan bili kaya lalang umirin nangun itu yutan wal ngamalang tur. Bukmak tuntung bala niya mirin niya yul ngunya walal na ngun darang wala God wangar nany. Ngunin nan ngun mar nga mati niya uyu ka mil uyu na uyu yindi waray mritiritik ka. Pili ngay ngun yuwal kungal God wangar niya limur ngun mar nga mati na ka mil uyu ro. Ka ngun limur mar nirpan minay nanukal niya Jesus Christ kalin niya. Ka bala niya mirin na ngay ngun wal nga kungal niya limur nany. Yaka ngay limur wal nga kuna ngun ngulan na linya jamay ngun limur kan jamay ngulan na rom duro tunupan bay nguyan. Ya kangunin ni pingganan wal ngakuna minya nukin galjan ni jamay. Ngunin dual god wangar yuyan ngay pilimuro na wal ngakungala. Nanukin gal ngay milu yun na ay room do ka limuro galangor mariwal tinyawuro. Martu ya kan ngula wangan yul ngu wanga man maklaka na mirbican mirja. God wangar yang ngarakun ga jal tirwalay. Pili ngaray ngulika dual jama man makyan bican bili bican ja. Pili ngay pimukakan nguni god wangar yu jama li calanggal ngay angungun ja. Nakon ngay kan yul ngok kungal niya yuta kungal niya limurun. Tuwala cirin bilian nguni wangkan manapara limurun na inyo Jesus Christ kalna. Ngay limurun nguni jaman bicari inyo yuta kungal niya. Mar limurtuka jaman nga makurnayan rom niya. Pili ngay pinja limurung limurtuka marci. Ngulit cinti bilian wangkan ngura dukar kurnya nguni ngay rulwang duro limurung ngatil marci niya raw.